0: ndigal yi tolol ci mom
1: ngeen di kenen ñax na lool degnaaji
0: ni ngeen di kenen neex na ko lool mom sëriñ bi degn na ci
1: man ko dem may ngeen ak ak
0: ni ngeen leen di gëreem ak sëriñ bu baax baax
1: na mo xam mo ni ngeen def
0: ndax la ko sëriñ tuba tan tan moy li ngeen def
1: ko santane won nak
0: da ko santane won nak
1: bo ni ngi fi ci ko doxal
0: bo ni ngi fi di ko doxal
1: doxal na ko jël bu gatt
0: doxal na ko dir bu gatt yalla te mudik ci barab tedd bi
1: ngi saal ay wax na mo fi nekkum
0: sun normu sami xam nañu na mo fi nekk lokam don na ko doxal
1: way mu yagul
0: ma ko don yagul
1: man ñu xam mo nekk legi nak
0: man ñu xam ni ma fi nekk legi nak
1: ko hay mutuma
0: dama def ko xam ni ki mutuma bëgg na rek
1: mu yaatu ko xam ni
0: mo yaatu yaatu ko xam ni
1: lam ci bëggul
0: la ci sëñ tuba bëggol lepp
1: mu am ko ci
0: ah mu am ko ci
1: lam ci dëgë itam
0: lam ci dëgë itam
1: ñepp
0: am ko ndax bu ma sañal
1: lu baax la am
0: lu baax la am
1: ma ñepp te bokko ñepp
0: te bokko ko ñepp
1: motax bis bi nga xamne
0: motax bis bi nga xamne
1: señu da ko santane
0: señu tuba da ko santane
1: muy suñu bis
0: muy suñu bis
1: ñepp di ko xetti
0: da bëgg ñepp di ko xetti
1: ko defé
0: bu ko defé
1: lam ci yaakar ci mom
0: lam ci yaakar ci mom
1: te mu bëggal ñuko
0: mom itam mu bëggal ñuko
1: da ko am lam ko bëgg ci ñoon
0: dina na ko am lam ko bëgge ci ñoon
1: da bëgg dal
0: dama bëgg dal
1: bi nga
0: xamé ni
1: wa seen ku bëlé
0: wa seen ku gëlé
1: dañu
0: fay dajé ji
1: sé ko ñu fa dajé
0: té la taw ñu fa dajé
1: ko jam
0: ci kaw jam
1: dañu am kiray
0: dañu am kiray
1: dama ko soobi itam
0: ma bëgg taw bi ko
1: dañu jank bo bëgg
0: mel ni tan ko bo bëlé
1: ko kiray ñu
0: ci kaw kiray ñu jam yeen mëri ñu nak
1: dama leen ngi dama leen digal
0: li ma leen di digal
1: ma top yalla rek
0: moy top yalla rek
1: top yalla nak
0: top yalla nak
1: boko dégé
0: boko dégé
1: dina reuy lool
0: way mo yalla ci bu mu reuy way yalla ci bopum mo reuy
1: xam nañ ni dundé amul doole
0: xam nañ ni dundé amul doole
1: yaa ngum santane
0: yaa ngum ko santane
1: ku ni melni ko la ko def
0: ko ne man nga ko def
1: ñak ci ci tokla dara
0: te bi yaa ci ne sax la dara
1: lool
0: nak
1: ñu ñu rek la
0: juro ñu rek la
1: da ngay ñu ci xol yalla yalla tay bo
0: da ngay ñu ci xol yalla rek ay bo
1: sax ku ci la ni tam
0: sax ku ci la ni tam
1: ñu dëgg ci yow
0: ñu dëgg ci yow
1: ani asadu la ilaha illallah
0: nga sax nga ni asadu la ilaha illallah
1: amay suba
0: suba
1: ak suba
0: ak tiba ak taksa
1: da ko dal ak ni simit ak ye
0: ak ge
1: ni yere mo ngol
0: julli len yomb na lol juroom julli rek la
1: dum ci xamal ma
0: digeenta bu ci la kan morom ma
1: so nga ko fa def
0: o fulo fa man nga ko fa def
1: lo fa ci
0: mo lo fa bit man nga ko ci def
1: ci te
0: ci day ite
1: mo ko def ni jeex
0: ba bis ci jeex
1: mo def mo def ak atna ak def
0: mo def atne
1: atni itam
0: atni itam
1: limu ci sam
0: limu la ci sam
1: modi bo le be am baam dara
0: modi bo ligue baam dara
1: ci saalam ni da saal ma tamay
0: ci saalol ma tamay
1: ni da xaxaka
0: la def ci afaka
1: su mo ko mum
0: lolu kon borom ko mom
1: ci sun ci jole mom da ñu la ko ciat ni
0: kon sun do la ko ci ak lepp lu ben yoon
1: da nga la ko mo ko ci moy ma yaaye
0: ginaaw ga yar ko mo ci top wer ko ri tam
1: ak ni fukki yar la yaar
0: ak ni fukki yar ak ñaar la
1: ci ben wer do mu ne ci mo laaj
0: wer wer do la ci sun borom laaj lolu da la ci ñu may lek becc
1: da lolu da la ko
0: bay lu bon
1: ni lu bon ci lu ci yar ko la ni ci yar yep
0: wer ko nak limu ci taw lu bon ni ko tere ci yar yep
1: bay ni wer ko ni ci mag
0: wer ko nak mo ci gëna mag
1: ko ni ci sun wer aj
0: li ci rek mo di aj aj tam aj ji tam
1: ko koy man
0: dang koy man
1: am na yobbu
0: am na yobbu
1: am na wer
0: am na wer go ma na dena
1: ko ni ci def ni ndaw
0: da ko len yon don
1: ci won ni do
0: jaxé won na lol
1: légui na yobuna
0: légui na yobuna ndax na ga jéx dara aji ya da na aji
1: dañ da dem ci yor ko
0: dañ da am jégué ci woré ko
1: bala ñu ag makka
0: bala ñu ag makka
1: lay wajul
0: yar wa dem ci
1: sank lañ da yobbo
0: ndax sank lañ da am demé
1: am na mut nak ci jéx ñaari fa nek
0: lol nak wu dara dem ci ñaari fa rek dem ci
1: ak mu tax nak
0: waaw
1: ñu jéx lañ def ko
0: yo tax nak ñu jéx lañ def ko moy yoon
1: ci fi aw ñu ñu ko ko baye rek
0: bu motax ngeen defé ni def pa yalla ci di demokratik di demokratik
1: ko tukki rek la
0: ko ko tukki rek la
1: ñen ñu waane rek
0: lén yaari waane
1: def ndigal la
0: def ngeen ndigal la ñu la santo
1: doyna
0: doyna
1: ko
0: ko na gi
1: def mo doone
0: la jé sunu borom doone
1: moone
0: moone
1: ku jëm ngir man
0: ku jëm ngir man
1: dik fi ci arafata gi
0: dik fi ci arafata gi
1: moy lo defal
0: mbolam lo defo
1: bal na la ko
0: bal na la ko
1: kon nak lo doy sek
0: kon nak lo doyna sek
1: ta tam lo rek
0: ta tam lo rek
1: warna doy
0: warna doy lu tolon nak
1: ko bal baye fun
0: diko barbaré sa bu nga dem fa nak
1: melni melni mo mo ngi ko wayam
0: melni mo mo ngi ko wayam fek na yemu ñu
1: ndax ben ben la waxon rek
0: ndax ben la waxon
1: ku nekk ni waxati bu taaba rek
0: ku nekk nak di waxati taaba du ko def
1: ci ci do mo jiar
0: li ci def mo jiar
1: yalla mako dejje
0: jiar boko dejje
1: ni di lol
0: di no reuy feew lol
1: ma defene
0: di nga defene
1: modi wut ay gobar
0: modi wut ay gobar
1: ci jeesi
0: ak ci jeesi
1: top ci jawu di jeesi jam top

0: السلام عليكم ورحمة الله. وبولا مقسمة دي ماني زيارة نيب ماني ميو سري نيب دو سمت يكون نيانو سمرم دولي كو توفيخ اك نيبال بيين جين خامنا امنا كو جين بولم من دير مبرم جابل كو جتا نياندو كو مو دي نوين بولم ينغا خامنا ينشي بير جروب بي mo xam yi nga xam ni ngi wacce seen xam xam ci biir lo aji ci walu diina ak li wala aji ci walu aduna ba ci walu pacc rawat na pacc mu ci san ni nga xam suñu garabu ci san lañ koy defal itam ñu ngi ñaan boolem ñi nga xam ni ci yëngu borom defal len tawfa ba ci ñi nga xam ni ñu ngi deglu ñoom ñepp ak ñi nga xam ni may taxawé liggéey bi ñaan yalla mo dund ko tawfiq ba yéen ñi nga xam ne sëñ bi am na ko ci ñu bokkul ñëpp mu dal ko waa tey nag suñu waxtaan mu ngi aju ci benn garab bu ñuy wax féex garab gu ñuy tuddee féex am na ñu ko xamee beneen nag muy yetu dëmm ak li ñuy wax yetu dëmm bo demee ci yenn côté yi dañ koy wax loolu muy garab gu ñuy fajoo nag lu bare bare fi sax am na dëkk bu siiw fii boo xam ne yaakaar naa ko jur ci ku jaar ci yoonu bii jëm sow ci yoonu njëkk bi rut bu njëkk boobu am na benn dëkk bu siiw foofu ba dee ba jub sow ñu siiwee garab boobu la di ko jëfandikoo wante soo duggee ci biir réew mi yaatoon na fi surtout ci wetu saalum ngi bëri na fi trop moom foofu lañ koy gën a xamee sax ñoom ñoo koy wax yëf dëmm xëy na beneen côté wati yëm si fii ñooy wax lu mel ni ki féex waaye garab gu baax la ni mu tudd noonu féex googu daal dafa mel ni am na ci moom itam ci boo koy jëfandikoo ci renam yi wala xob yi wala xas mi ak féex bari ci fa mag ñi daan nañ ko fajee lu bari surtout renam yooyu ak xas mi ba ci xob yi xob yi rek sax wax nañ ne saa soo amee coono coon rek boo amaan xob yooyu surtout dëbb ko jëmb ko segg boo ci sango rek buy fend rek coono boobu day dëñ loolu mag ñi daan nañ ko ci fajoo boo sonnaan ñu la demee wuti xob yi féex nga jëmb ko boo ko jëmbee boo ci sango rek yàlla mën na laa defal toox ba coono boobu mën na dëñ gis nga ñi nga xam dañuy ñàkk kàttanit xale yi di xiibal wala yu mel noonu daan nañ ko jàmbal li ñu di ko naan wala nga def ko sunguf sax moom xobam yooyu xobi féex yooyu ñu di ko boole lu ñu lekk moo xam laax wala fonde wala yu mel ni li ñu lekk ni di ko ci suy di ko boole moom baax na trop ci ñi nga xam ne dañu am jafe-jafe ci ñàkk kàttan surtout xale yu xiiboon yooyu wala sax ba ci mag ñii boo xam ne dafa bëgg am doole cawar bu njëkk comme ñii nga xam ne dañu daan bëree lambe àll bi nga xam ne dañ ko daan def mag ñi daan nañ ko jël di ko boole ñoom bëri daan nañ ko jëf sunguf léegi di ko boole lu ñu lekk di ko jëfandikoo ndax bokk na ci li nga xam ne day maye kàttan moom xob yi féex yooyu xobam yooyu ba tey baax na trop ci wàllu góom surtout jàmb ko noonu di ko raxase góom yi nga xam ne day naqaree wér wala nga def ko sunguf soo amee xob yi féex yooyu te ñeen nañu da ko yetu dëmm boo ko ci suyee loolu day tax muy gaaw wér ba tax na daan nañ ko jëfandikoo ci lu mel noonu xobam yooyu ba tey moom xobi féex yooyu ba tey baax na trop ci wàllu jafe-jafe wàllu noy nga xam naa am jafe-jafe ci wàllu noy mooy xam sëqët wala lu mel ne asma ba ci bronchite yu mel noonu yooyu yi nga xam ne day laal wàllu xëdër bi pomme bi yooyu yëpp xobi féex yooyu moom itam bokk na ci li nga xam ne mag ñi daan nañ ko faje souvent da nga koy baxal di ko naan rek comme ni ñu daan defee duuti boobu wala sexaw boobu so ci tàngalee kaas lu sa xoba loxoon def ko ci baxal ko ci ndox di ko naan par kaas soo lekke baax na trop ci ñi nga xam ne dañu am jafe-jafe ci wàllu noy boo xam dañuy fat wala yu mel noonu surtout nag yi nga xam ne day laal wàllu pomme bi mooy dënd bi xëtërëb baax na loolu baax na yi ba tey ci wàllu biir gis nga gumi biir yooyu ma lu mel nekk ulcère yi moom it baax na ci lool mag ñi daan nañ ko def ñi nga xam ne dañu am jafe-jafe ci wàllu góom bu yooyu nekk ci biir ñu def ko sunguf di ko suy boole ko lu ñuy lekk noonu di ko suy wala ñu baxal ko legui diko nan mom ko bi fex yi baxna trop trop trop ci jafé jafé wal bir bir bi metti mo xam bi yoy di am goom wala yuñ ko niru yoy yeb mag ni daan nañ ko faje xobi fex yi te ñen ñi diko wax xetu dem ba tay xassam mom it baxna trop dañ koy jëfëndiko ci lu bari bari mom itam li mo waxo nonu surtout goom yi nga xamne day naqare faj goomu robale yoy baxna lool mom xassam mom ku ko am mom itam man na koy wut surtout mu am ci xassmi am ci xobi man na wal xobi bam def sunguf mu am ci xassmi baxal ko su amee ci xassmi baxal ko li muy koy naan li muy koy raxase su ko defalee jël di ci suy xob yi bu ko raxasee léegi jël ci xob yi mu fer yooyu mu waloon di ko suy ci góom yooyu kon képp koo xam ne gis na ne koo xam ne doo am góom yu naqaree wér yooyu te mag ñi daa ko góomu robaale yi gu mel noonu man na am xasum féex ak xob yi féex su baxalee xas mi takk rek baxal ko ba miir mu segg ko lii mu di ko raxasee léegi góom bi lii mu di ko naan saa yu lekk mu naan ci kaar soo ko defee xob yooyu ma moom sungu si xob soos mu di ko suy ci bu ko raxasee suy ko ci bu ko defee ab dire mag ñi daan nañ ko fajee góom yu naqaree wér yooyu te moom lañ leen tuddee léegi góomu robaal yi bu dee biiru tañ yi baax na trop xas ma mu may dañ ko daan faje xasum feex moom mooy biir yooyu nga xam ne su borom jonk ne day génne direct te muy ànd ak métti loolit nag wala ko jam ñun itam mag ñi daan nañ ko digal ñi nga xam ne dañu am biiri tañ yooyu ñu xasum feex moom baxal ko léegi di ko naan baax na ci trop trop trop trop ba ci li ma waxoon ni ci wàllu xob yi ci wàllu tawat yi di laal wàllu xëfër bi moom itam xas mi ko amul xob yi xas mi baax na ci trop moo xam asma la wala bronchite wala yenn xeeti saqat surtout lu mel ni pneumonie mooy yenn tawat yi nga xam ne day laal wàllu pneu bi xëfër bi di jam wala kooku di métti kooku kat bu amee xasum féex mi moom itam xoj ko léegi di ko naan baax na ci lool bokk na ci yi nga xam ne mag ñi daan nañ ko faje ci wàllu jafe-jafe yi ñoo ñu di saqat wala ñu am jafe-jafe ci seen wàllu dënn te muy aju ci wàllu xëtër boobu ak xeeti saqat yépp sax xasum féex moom da ko dafa bokk na ci njëriñel garab boobu ñuy wax féex te li ma wax ñenn ñi di ko wax yetu dëmm sutaganam yooyu moo ci gën a bëri ren yi baax na lool lool lool lool gis naa sax fu ne daanaka comme ren yi yombatu sax ni cari la ñu dagg fu ne di ko takk di ko jaay comme ren yi boo demee ci jaayikat yu bare bari fu ne ren daanaka ñu mënatu ko am bant yi la ñu dagg noonu takk ko comme ay ren di ko jëfandikoo moom it baax na trop trop trop surtout si yax yu métti wala gannaaw guy métti wala coono ma ñii bu njëkk daan bind la toog mind muy yàgg moom dañ daan wax sa képp koo xam ne léegi da ngay bind kaamil na nga am njaqal féex reni féex teku sa wet loolu mag ñi daan nañ ko def saa soo soobu ab kaamil bind koo jël njëkk njëkk ci reni féex yu teg fële moom itam yàlla mën naa def toog féex ba bi ngay noppi doo ci am coono boo xam ne wala looy sonal loo xam ne dëng koy ma tax kon képp wax ne day jàmbat yaram wi métti wala yax wi métti te bëgg mu féex nu rangi féex yi su ko mën laa mi mën naa bant yi noonu mooy cari nga xam ne dañ koy def takk mu xooj ko léegi di ko naan baax na lool lool lool lool ci wet googu gis nga ci wàllu jafe-jafe ñi am tur ndoxit baax na lool ak léegi tawat yi nga xam ne da koy def surtout lu mel ni xeeti prostate yi wala yu mel ni kii wëndru ba ci tawat yi di laal wàllu dencante yi dañuy indi jafe-jafe yooyu ci wàllu tourno su boo moom it na am ren ni féex yooyu xooj ko moom itam di ko naan par cas saa yu lekk takk bi rek ñetti ren ñeenti ren mu def ko ci butéel ovian yi di ko naan par cas saa yu lekk baax na trop képp koo xam ne da nga yëg léegi yaa ngi am jafe-jafe ci wàllu tourno mag ñi daan nañ ko fajee lu mel noonu ba ci lii ñuy wax ndoxum city mi te boo demee fi ma wax noonu sax ci gën a siiw dëkk boobu loolu moo ci gën a siiw dal nañ ko faji yu bare bare soo ko xoojee lu yem. Wante nag momit bokk na ci garab yi nga xam ne dafa lewet nag safa dara, wante ñàkk safa ngóobu bokk la li may def. Boo ci naanee loolu moom léegoo-léeg nit xooj ko noonu di ci faj lu mel ni loolu tawati der yooyu naan ko nag mu génne ko génne woo xam ne jigéen la ba mel ni soxla nga naan lii baaxul fekk liñ ciy naan mu bari ndax moom wexul ñàkk wexu googu nag soo ko toppee nit ki mën na koy def sax defa ndoxum naan. Wante su boobaa bu dee tawat yooyu si tee tawat yooyu di laal wàllu der yi yépp baax na ci trop, waaye soo ci naanee lu bëri nag da koy génne ba moom day génn trop sax ba jéggi dara génne na ñaaw lay génn. moo tax suba it dañ koy xooj lu yem ndax te li koy defit mooy daa saful dara ndax day woyof daa wexul. suba nag da ciy naan lu yem ñetti ren ñeenti ren képp wala ñetti bant doy na ma def ko ci buteel vian su ko dee di ci naan par kaasu lekki kooku moom lu ko gën ci xeeti tawat yi di laal wàllu der yi moom itam amul moo xam ci ndox sit yi la wala boog xeeti infection yi nga xam ne tey day feeñ ci wàllu der yooyu tamit di ko jaawaleeg moom baax na ci trop. ba ci jàngoro yu biir yi moom itam renam yooyu moom it baax na ci trop su fekkee du am ren ni féex yooyu moom it xooj ko di ko naan suñ borom mën na koy defal taw fex ba tawat yi di laal wàllu biir yu ci gën a bëri moom itam mag ñi daal nañ ko fajee. gis nga tawat yi ba tey di wàllante ci wàllu kër gi mooy li ma waxoon noonu wàllu surtout nag soppis boobu nga xam ne day jàpp kanam moo xam ko góor wala jigéen bay génne lu weex ndox moo xam day weex te loolu du ko tey toujours day gis muy génn ci moom boole ko ab xesan wala muy métti goo xam ne jigéen la wala sax mu rocceeku kooku na am ren yi féex yooyu moom itam xooj ko léegi di ko naan baax na ci lool. loolu da koy saafara ba ci ñi nga xam ne dañu am jafe-jafe baat ci wàllu put tawat yi di laal wàllu put comme enzyme yi wala waxu yi moom itam te loolu boo ko xoolee li ci gën a bëri xeeti tawat yi di wàll li ma wax ci wàllu kër gi tawati dencante yooyu na koy indi lu mel noonu moom itam su amee ren fiix yooyu moom it xoj di ko naan yàlla mën na koy defal taw fiix ba loolu mën na koy saafara. baax na lool ba tey ci li ma waxoon gannaaw gi métti léegoo-léeg nga gis ko koy jàmbat moom itam ak ndigg luy métti surtout ci aju wàll ci wax wàllu yax yi rawte yooyu nga xam ne tey li koy def mooy toogaay yu yàgg yi wala liggéey bu tar kooku gi dem su fekkee léegi am na njàq yooyu moom itam benn takk rek léegi mu xoj ko ci féex reni féex yooyu xoj ko di ko naan moom itam bokk na ci yi nga xam ne mag ñi daan nañ ko faje ci lu mel noonu. wax naa ñi nga xam ne ba tey wàllu njaboot xëy na dafa xam a jëfe ci ñoom te am na tawat yu koy def moo xam góor wala jigéen moom itam baax na ci trop surtout tawat yi di wàllante moom itam su ko amee moom itam ci renam yooyu lu yem rek ma xoj ko di ko naan saa yu lekkee mu naan ci kaas dolli def ko ba mu sàlli mu utaa di def ko yàlla mën na koy defal taw fee ba loolu mën na koy saafara. wante nag li may waxe garab gu lewet la waaye garab gu bëri doole koo xam ne ku koy xooj di ko naan na ci xooj lu yem ndax lewetam googu soo koy naan doo ci yëg dara. loolu nag mën naa tax nit ki naan ci loo xam ne day moom te surtout ñu nit ñi faje xam ne tey boo ne benn ñu ngi fukk wala boo nit ki ni ko yëgee rek la koy bëgg a jëfandeku noonu mën na ci xooj ren yu bëri te du saf saf gi lu bëri noonu wala mu naan ci lu bëri loo xam ne kay taf gi du bëri noonu waaye su ko doxee moom dana gis loolu day génne da koy forcé lu bëri bëri mu génn ci yow. bu boo sax mën na jàpp ni baaxul fekk nag yim ci jël mooy lu bëri kon loolu moom dina koo yee ci képp koo xam ne gis na ko ba di ko jëfandikoo mu moytu yi jëfandikoo lu bëri ndax su ci xooje lu bëri di ko jëfandikoo bu ci naanee surtout loolu ci wàllu dere bu mën na génne ci yaram loo xam ne sax moom mosu ko gis yaram kon dégg na ko wàññi ndax te loolu di koy def mooy lewet gi dafa lewet ndax saful dara. kon gis nga ko loolu ci tënk rek ak yu bare bare xëy na xataa yu waxtu yu tax na tënku. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di ziar ñoo ngi leen di ndokkeel ci bis yu tedd yi ñu nekk di leen ndokkeel ci weeru mag bi ñu nekk ñu ñëwaat ci jotaay bi ñuy ànd ñu jëm ci njàngaleem sëriñ bi sëriñ bu baax bee baax sëriñ bu bobu di cheikh na cheikh ahmadou bamba radhiyallahu anhu arda ko nga xamne leppam gënal la leppam bax la leppam jël ñu mi def yépp la tay ji nak ñu del ci ñangalam serigne bi waye ñu jëmele ko ci lu yité lol lo xamne yité na mbolam ñi nga xamne samp nañ kër ci ay gol ak jigen waye yité na ñi nga xamne samp guñ ko tafas ko yene def té moy lenn ci ay teggin yo xamne ñaari way dëncante yi war nañ ko bayyi xel mo xam ku jigen ci la muy soxna ci wala ku goor ci la muy borom kër bi lenn li ñu diko jëlé ci denkan lo xamne serigne bi ñu ko denkon soxna pend djog waye rek man nga ñu ko denkon mbolem képp ko xamné ab julit bu jigen la ci ñu mëna nekké ñu waxon ko niko na nga fexé ba bul sako mukk top yalla té do ci boole walé topalé sa borom kër bu ragal yalla bobu nga nekkal moy kon borom kër bi nga xamné dafa téggé ci yoon té diglewul luddul lu l'islam diglé téréwul luddul lu l'islam téré koku dafa war ci borom ci soxna ci mu top ndigal borom kërëm bobu li fekk digalako lu suñu borom téré wala li fekk téréwuko lu suñu borom digal dafa war ci soxna ci mu top ndigal borom kër bobu né ko nga xamné nak soxna yi seen jihad deug deug mu ngi ci top seen ndigal borom kër yoyu ci lu amut sikisaka amul waranté moy soxna ci na xamné yool ba goor ñi di jëlé ci bu ñabbon jaasi dem di xex ci l'islam mom bu topé ndigal borom kërëm bi nga xamné lu bax kek rek la koy digal diko téré ab safan rek mu top ndigalam tay ala rek tax nga xamné mom yool bobu la ci jëlé mom soxna ci kon yool bu reere la bo xamné ci ngeene li suñu borom jaglé jigeen ñi te jaglé lu ko gën ci lañ bokk lool nonu wax ko niko yit nga xamné fepp fo xamé né borom kër bu tégué ci yoon gëreem na soxna suñu borom dana gëreem soxna soso ngir ngëreem loolu nga xamné borom kërëm gëreem na ko te xam ngeen yoonte bi sallallahu alayhi wasallam amna fu mu waxon né jigeen sa bu jullé julli juroomum fonk wéru koor sam ay cërëm top ndigal borom kërëm bu ëllëgé bu faato aljëna buntu ya dañu bari ba buntu bu né amna ñu fay duggé waye soxna ci def loolu mom lañ ko lan xolal buntu bo bëgg nga duggé fa kon loolu day wone rek waccu way bi nga xamné top sa ndigal borom kër bi nga xamné digal la lulul li l'islam diglé loolu solo ci nga xamné amna ko ak gënal nga xamné amna ko né ko yit borom kër bi tégué ci yoon sa bu gëreem ñu soxna koka loolu mën nako yaqal lu bare bare bare ci ngeerum suñu borom lamuy sakku wala a'yaz billah dal nako nang nga xamné kenn mënta muccu ci ngeerum suñu borom luddul ni ñenti yi mu lay bëgg wax mom da ko bax muy ñenti yi bu ñëkki moy wax lu amul ñaaral moy reey ñettal bi moy nay ñentel bi moy ñaaw jot ne ko ñenti yi mom nit mënta muccu ëlëk luddul ni da ba ñenti yi ci kaw suuf kon ñent la yo xamne goor ni jigen ni ñepp ci bokk mom dañ ko wara watandiko seen kem katan te muy wax lu amul ak reey ak nay ak ñaan jot lolu kon lu am solo la la xamne waras nako bayyi xel ba legi bokku na ci li serigne bi di denk soxna yi nga xamne ñi ci neegu sey lolu nga xamne waxon nako soxna so su nga xamne dafa dekkon ci bir keer serigne bi ñu am kuñ ko may mu dem fa sey bam fa sey nek fa abdir xeyna amna metti na ci man dal li sey baxo mel rek mu ñew ci señ bi ndaysan ginaaw mo telephone jambat baagal neena biñu ñu bu noppé señ bi ne ko señ bi diglu ko rek bu waxe bu ne señ bi ne ko sey dal ñaar rek la ciono bu sax dak ak naqaru sax dak ne ko sey ñaar rek la ciono bu sax dak ak naqaru sax dak ne ko te nak gor da na ngo mu ciono julit day nango mu naqar nako gor day nango mu choona julit day nango mu naqar nako te xamne bo de ku mu tud dama tud ya yoy di nga ci don len moy di nga don gor ba nga don julit bam ko waxale mo ne soñu ci daal talal loxam nako nako ñaanal mu ñaanal mu dal dem dina bam demé señ bi ña fa nekkon mu wax leen ni len ku ci amati kuy dem kër nako defal lool mu don ab yobalam moy nako xamal ne gordo ni ngom nakar julit day na ngom ni gordo ni ngom choona julit day na ngom nakar ne len ko ci amati kuy dem keur rek nako defal lu muy abbebal kon soxna yit lolou bax na ñu bayiko xel xamne li tax bu ñu dem keur ñu tim len mur len leen len ne na ngeen moy dañ xamne faaw danañ fa gis su len nakare wa ñu lu ci ñew rek ñu ko delo ci ñaar yu seen bi wax ne dal gor ni ci ni seen ñaar yu rek la ciono bu sax dak ak naxaru sax dak te gor day nango mu ciono julit nak day nango mu naxar te ne len kep ko xam dañ may tud dina tud ñaare dañ lay tud dima tud ñaare di nga ci don ben di nga don julit ba nga don gor te waka serin bi ñaare yep sax lañu bolé mo don ay gor don ay julit kon lolit mu jigeen ñu wala bayyi xel la ci seen ni gisee yoyu ñu nek waye tere wu nak mom serin bi non ñuy digalé soxna yi lolit goor ñi baw leen wax na leen nit ñoom nit ñuy bayyi xel ak yi nga xamne mo dox seen digënté ak soxna yoyu te ba ci jitu moy jangal leen di leen soñ jaam yalla waye di leen yërem te di leen ñewante na leen am na ñent jiko yo xamne moy tax ngeen mëna digël ñen bi ci ñëk moy digël dang koy mëna ñëk diko muñal di jëlale te jëgëlé na leen ñent yi ngeen di yor ngir mëna yor soxna dang koy mëna ñëk diko dang koy mëna ñëk diko muñal di yërem diko yërem di jëlale te jëgëlé na leen ñent yoy la dang koy mëna ñëk diko muñal di jëlale te jëgëlé dal lañ ci tégal li na leen te xamné li nga def ci mom bañ jox la ko do jëlën fukkam def ko ci tan ñu la ci kër ga du tax ñu jox la ko moy kon jigeen yi mat ñu ñaka mat gi ni ci ñoom motax ñu leen di jël di leen may kon na ngeen bayyi xel lool ba tax ngeen di leen yërem te di leen yir ba ñu leen waxit yam na juñu di leen soñ ñoom goor yi ci ñu baña xamabal ci kilifte fofu nga xamne di goor yi ñoko am ci kaw jigeen yi ndax goor yi ñoy kilifa jigeen yi ci neegi sey waye na kilifte fofu go xamne lu l'islam encadrer la kilifte go xamne ci dëgg rek la tégal rek la na ma leen wax na leen na ngeen bayyi kuñ ci jox soxna mu japp ne ab jaam lañ ko jox duñ seen jaam yalla lañ dañu bëgg ngeen and ak ñoom jaam yalla ci dëgg ngeen bayyi kuñ ci jox soxna mu fokk ne ab jaam lañ ko jox duñ seen jaam yalla lañ dañu bëgg ngeen and ak ñoom ci dëgg di jaam yalla ci dëgg kon lolit na leen kon lu ngeen di digal na fekk ngeen nekk ca lu ngeen di tere it na fekk ngeen bayyi ko kon lolu warteuf la ci borom kër mu fexé ba nek royukaay ci soxnam tamit té and ak ñoom ci dëgg motax gis ngeen koku ñu ci sëñ bi ne ko soxnam dafa faatu wala yas billah ne ko kat sëñ bi sama soxna ko dafa faatu waye moom ma bëgg nga ñaawal ko dal ne ko waye sax nak yaakaar naan dina ba xam naan dina baax da gërëm na ko ne ne sëñ ne ko ah wa yow kula gërëm mu ne ci yalla sëñ bi ne ko bu ñuy wax naan jigéen bu ko bu goor bu gëreeme borom bu ko ma jigen bu ko borom kërëm bu ko borom kërëm mom gëreeme aljanaay kërëm loolu borom kër bu am ngeen yalla motax ñuy wax manam borom kër bu tege ci yoon motax ñuy wax wa motax cheikh fane dal wax ne doom jigen bu ko borom kërëm gëreeme adnay kërëm neen loolu ay wax la rek da am luñ ci jublu rek neen ndax monsieur gëreem na madam te teewul ñoom ñaan ñu and dem sawara ñaari yeefal yi and teew bu goor ba deg na ci bu jigen ba te taxul mo amul ko ben jari kon julit bi nga xamne mo tege ci yoon motax ñuy wax kon lolu moy liñ indi won tay donc waxtane muy lam ci aq ak warteef yo xamne war na ci digeenté way dencante yi mo xam soxna si nga xamne mom la yilif ak ku goor nga xamne it mo yilif soxna si ñu xamne ci deug lañ wara and ci l'islam lañ wara and ci ngor ci yeuramante ci xamne dañuy motulenté ci ku neet xamne sa morom amna loko wara yilife amna loko wara yire amna foko meuna jeriñ amna fo xamne jigeen ñi ñofa wara taxaw goor ñi amna fu bari fo xamne goor ñi ñofa wara taxaw soxna yi kon loolu lañu indi won tay ci jotaay bi di lañ jox dajé benen yoon ci benen jotaay insha Allah ta'ala wa tabarakallah asalul khaliqin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa